Doksa sa panintis Mahmati Asin na Faru Ahmati ka na Shini ang gazal chik nga ninyot. Pin media may kang atas Akashwani Kargili ka na zirinyot. Waks putu sa truk na minyot sumcho sungsu kaseta program ngayon mazat sagit po nifya. Program Frachukhan Pin Mahmati Hussein, program producer Gulzar Hussein.

0: స్థాని అను న్యూస్ యుల్క్షింసి క్యాస్పర్సను మన మహమ్మద్ గాన్ అనసరిప్ కబడ్డీ దహసన్ నైతే హిందుస్థాన్ అనుక్ ఉస్తేనుక్ ప్రీమియర్ లీగ్ అండుల్బత్ కో టోర్నమెంట్స్ అండుల్బత్ అనుక్ చానా నతెస్ ది హాస్పౌన్ tam ti chana ka tu dun la stung se jar se ngati yung mi nasil sa pe du hlep chupi phra lux bar go shain sing thuk zari aspect sat pina outdoor game in sing na shiga tu gen chik group anu football bis sa group anu lak tu ta chik de sing pala sa jam manar de mo game chin min duang da san store mi chu indoor game song ngati na du sa san chin stang du sa san chin san di mi chu mana store dari da san ngate shun la mi chu zen ka tu khon mi chu khorang ha go chamen ki mi chu chin zer chas bu dan na chi chik da san sak pe sa ser lu so da phang bu ngati lu so amma da san da phang ban international da phang bu on se du san di ka di stock pos belun po on yotin chana zer bi ton bu din min ngati di ni program pe no ki ngatang sak lo se ai has pa la tam chik galuk chi jak pad nang ka tu ngati di has pa la nga tes galuk chi jak par gosha cha zer na ka tu ga yul chi gi ya ga kom chi gi nga ta sa ar tas pa khu tas nau o de yul ni za chas po o de yul ni yang min gon mi gon chas po ya o de yul na du khani min se khani has pa duni ka di yul ni khas tas na cha chain Chanangate dun kato pang me zoste kato banakato dun tarins be koshish kato banakato yong me waksona nok ngatang ngati stasna mana khatum chachin yarang garpa inder na gader stasna khatum chachin daring ata taspo ju skatpo mana khastani ngatang ngati yulkrim si skatpo mana khastani dene ka ata taspo chin ga yulpain su zere daring ata ngati skatpo pekazer na gato khelba tsoret malo dasen ngate am phu sagal toju ata ata der bakshelet ya ama der bakshelet papa zeret mammi zaret ya acha acha zar bakshalena didi zaret ajang ajang zar bakshalena mamaji zaret batsya batsya zar bakshalena chachu zaret dana tsokhla ngates jang eskaton skialna dana tsokhla ngates ngati hyangspar senona skial ka to skialna yong me waxuna ngati char taxnik milusha chana zerbiton pudiao ki jang na innang atamas innang di hyangspar senone baran upshun la zercha kuan di hyangspar nar se jukpi pralux bacha ta chi ta ki ngati di hyangspar senone taxnik yong me waxuna nok enasen sapek leptuk duin mindirin sakafati hyangspar senone skolas pere khachik yata tisuignen mazat nyan khan kun dirin akashwani kargil studio ngati kargili myungbyung sabaka international level ice hockey player jinab ziaur rahman la chas jobas kyosot senadri program panuk ko ati hyangspar sene score la tisoy mozu pung ata jo ta ma hyangspar sene lung panuk ko ngati probal bis la tam sik sing stra ta hyangspar sene ur che chugi fela de du ngati di jak pe mozu inju chana de score la ta yan ta sap pe ngate se ngat azia sa be kana khorang di hyangspar sene lung pan lo khachik na phal la ga dia yot sabak pon ambam bo hyangspar sene rol la khwe mbao kyon chu fela khore kana ta tes ti phalux bacha chana waks ma mo maspral ba zia sab yarang yang raspachik akashwani kargili team taraf na shazdeju yarang na chi studio rescue pi assalam alaikum
1: ya assalam alaikum ju enta tsering shik entes dito sports si barang kafi mun la awareness tang mi fya chazar bana da sangati environment po du tsokshot ki di sak khashik cha mi chat chana dare entes koshish pe nut ki nang nang a sports putam chik zaruri and important in zere odon myun chuk pekhlep chuk pi ode fe enta mang mo mo shukriya dona all india radio ang mo mo shukriya
0: bakshi ju chana yang ate swax ma mo stral bet mar goma sawal po yara janau ki jana line pano ki aspar se ni line pano khas kar ngati winter games si alung pa yarang mana yo ju chana dia nok ngati phrusak dares nasibasi kafi dun la khon di lar galuk jaseyon no jo phir bhi ngati mozu ne yambo jo phun yon la ka to de haspar sayon la ka to ata mane sam chu khon rox ben do jo dianu ko haspa chai herang chana dik zech chas ben chirik thon do yara chase geri tajurba la tin
1: bilkul jo di mana ngati khite ladakh mana important sawal chin jo ki ngates ngati phruni fya ngate samenut ki engineer ya doctor ya koi bhi academic field yang na ya technical field yang mene fruni scope met samede mar haqiqat pe din ju ki cham shingas